nem ho wonya ne no bane ba kom biem etu so ha na di sai so a proba na wo mi akosia no pa yesu benya ne no hallelujah oh hallelujah.

ku nibaza nijano byamiyo ogwa weni ekura tu biatu biatu biminia ekura tu atu atu atu afeni okusani sa ogwa Yesu Kristo do wai ah ochira me na me yari to biswa che ah Jesus, now you put it in the way.

basa enyama papa bi wo yasimu naso me kwa de bi to make am sada e kasa bida wajani wana wana myankopo e rode na chede papa pa ni nye yepa ni na free ni chaiba ti e rode sibisa no de pama ho wo dia shosha na ube hunu wo baba obebio wo yo nyankopo sasuni ni subai sote.

Eti Bebe wade kasa chwe izwa ifono se Semi ya maka bwani ya guma sumuno Bwani no ane baba mosuo Nadia maka na ane meye Oti waka se papa chwe wade Nanye ma papa nina ye wade dia Nanye obeka chwe wade nonsu Eno ane obeye Ifi se wade nebo otumfuo Eno dini siya hinfuo kunyasu O nya mi na ba ma panyi fu eno di won sisi amama so enye ma papa nyina yeria asase ni na de do ye radidi.

ne no na omo nya ejidie e wo wa urade mu no omo akoto no na wadi wo mu kogu jafuru no ni mu no sabre no na urade wo ho